0: nya de no a e kame se ne o kan no e ya fra obia e hono ne ade na ehia se aden na kotra kwa ni mako na abo aponchani e na beti won fifiri
1: yo on se ade bi won ma ye jitu wa ya na titu sebio e ba ye bi before ye hana ya na ne nsesa no na ababa ye den uhwe mu kwa na fi ba ye se mfie ba ye se numu be na ka Father's Day no nke emu e ye peja na afuwe di ndi ase ati atumu kakra ni na dodo na sujina responsibilities na ejani mu bi no eya na ye jai di ama eye enanom no eja kora nyu se o maami e bre ne ho dodo kra chen ne papa enye sika nko a even time kra eja kra onya di ama koda so ebinum enye ejani mu nyina emofra no hu sa ne ma ni nyina nti I'm not by your day, say, Blue Father's Day. Say, you pay now, but you have to pay down to say Mother's Day. No, Quachi, Mr. Ebayadin. Nancy, a radiadum, Kakanka, Kasa, and then, who share a gentleman bin moi, how are you, Junior Maho? How I see a near Manamute, a near Manamanante, and Kanate Tinaka Unisab and Nano, as a subbibi. Did he say, if you can create a day in New Urbano, Father's Day should be paid your part, said the Mother's Day.
0: Papa yenhwe omo a omu yi omo ni edema oyire ana oba no ene akwada no ye oma hoduo mienu ye wode ye wose da pa se mini maami nanyim nanso menhwe akwada no na woyi neni edema ene ye wode ye ono de bia genuinely na kire se na hoboa ana se bia bi neni ho fa mekone ade no nti ono so asede ne adwuma wose nko yese eja no ono su anya kwan anya sadie esan se bia na kakra ni ho no mo de betu sa na mo no nanso ye hu no se e ma ne mamefo no bi nsem mo kade kire nkwada no ka ho bi na a sei nkwada ne ye no mo adwene no oni sa omo omo kasa se mi e ye adwene
1: ah e kwan bi so no me ne wo ye adwene pa na e kwan bi so me ne wo mo anya adwene e kwan a me ne wo mo ye adwene ne se pache e ba hwe awo akasa edikan eya so wehun se oba e woda pin na mukomu ni nyasam ketwa na ebio ubeja o responsibilities ama sa ama me me kan de o seda wa seda se
0: onhwe no
1: onhwe eba no so wehun enti se ekoba ne sa no a ema ya ubi ni nyoma bi wura maami ni mu Emma ebi pa o kakasa bi ema abofra ne ye den abofra ne ete ene ye wo mo anu nsunsu wan sheda na yinse na kwa akoba na ebi e wanti nya hwa abofra no ene mu no mefasa kwa we so etufo etitu emebu ene mpeyinfo bebere kra ti sa onye mo ba wiya ne wadwa ne agya no ehu pa efri se onyankopon mbofra ya atade a e nyankopon na edema ti se nyankopon de sa achede ne ma na uye eja ana se na uye wadwene se u responsibilities ana wasede e wase uye ma a un abofra no etimi beye de wase waye because nyame na de na ma sa achede ne uja to wa e ho aketua na se ne waso twen den e wo ho pa
0: papa fe ye di sia ne sa na se obi adwuma e se oye se eja wanya Eya na ehu ensunsunsanso no ewo ye ni so. Na papa spiritually sunsun mu no so no. Ewo ensunsanso bi se. Sebe me ma sha oba nyin sen na manhwe no a eno so ensunsanso sunsun bi bi wo ho no sa na.
1: O kwachi eno no hwe mu a nature na nkasa we deal with you. Because onyame na ba ade nyina. Eti abofra na me ka se nko no de kwotene ba bi o. E na wo ko di wa gro na ode na ba wi ase. Ode to tunya mi asemo a eye wasade ese wo na wase wo necha akoda no na udi nimdie nyansa uhwe ni school ni bibia na se wo jam se wo nya ti na bible ka se even se obedi oni bifo asemo a den ama no e ti wo sa bo fra bi eni wo no mo asabio ne papa anane maami anhwe no a sebi mpredi ase wo nyina wo na bra bo se obu wo ne maami anhwe na ne papa anhwe no da enso wo moti ase And the sense of Yamua Butayama Sabo Frenunti, and the Bibiabaya di Pakasia, Tmefasa Quenya Wesu, et to be Biara for say. So, and I wow, na sa won hwa bofra na enna ye Father's Day muma yenya ensesaya kese na ye san ko na ye ko ma ye responsibilities enye dwuma omofra no abrabom anya sa nature ankasa be deal with you yes ubaka se e onfa ho ba e bre bi beba sa omofra ndu won ma ubehia won mo nanso na afi na aye too late ti mesra se se wa na se wisho ba nyi nsan a ma wani nkwa ho na eye nsira kese pa na kwa ati misira o de wo mu ni se se wo hwe ba ana wo hwa abofra wo ye nsira eje bia na ene bia o hwa abofra ni ye bia no onyame hira no irrespective of hardship ana se challenges a se nipa no oye den okum ewradi God will see you through it mesere se ne obi ni obi awo na oba ni su binti ana kasa binti o hwa abofra no a ebra ye tie kes be 93.3 ana pay numa yenyina yen sesa ya adwene na sa amofra no anka kwachi ma news wi na papa wakọ na wakakọ e wasede na ama insira ene enyama pa ewo ebahwe mu no etimi aye ejanu nyina nso ye dia
0: mo ene kasa papa adaro ma ye dia si memu akonya woni pa ba kumienu miensa bi ya obekye o mama mo Father's Day ano pay ana
1: ano pay medin kai echia eye me mame adwa free a wo be kwai na michia eye masse janeta wa ye asopa ohwe me mama me pa ye michia me na popo ni mini anom ne me papa na maso fo mpenfo nyina na michia Kesben TV ni Kesben FM titiru kwafa bai no Mr. Kwamna lawyer Kwamna Kesi ye mom mi na happy Father's Day Ewurade eisira obibia na ejanom so ye ye yasede se eja na nam so am Ewurade Eshila yenyina medase.
0: Yeda wase Reverend Edmond yebua ya wono ena asafoni din ede kingdom Golden Kingdom Chapel. Golden Kingdom Chapel ya anuso ewo Santase roundabout ena anopei papa eni ya chinyamia sem o dekwan suinti. Sene papa disi yenu wano yebesre se ubia mua wono ubeye wa sedie se eja ena monsu amu nyangwo yeno na onsu so osempakeni samsin unyangwo yi didada Aden bebi ya wanyina dru unyangwo yi menye sa uko kani bibu sa zena uko achi wawo samidi ya mimi nguo ya wo uwa bibi ya be kama wati eti abusu ya na chile se ene ye kaidi ya kachila mse nyami ya aduma ene dei ye pwa sori ya fi dumi yuno ede krono oba kesbi infia wa aduma sida hao sana mwa mipacho Father's Day jume dino koso din tibe bia wubi ya ube timi ya ba kumasi ya dumha nkwa dia na wubu sase opa sida house ana ope bia kesbi ni wono mipacho janom ena ye dia momo na ye de ashe janom so eni munyam ewa hanti ne ube timi ya ba nkwa dia sede ye kaino ye beche niema ye bedidi ye benom ye besa bibia be kama pa ama enyema nso akoyi nti ebusua ya behe monim sem beba na yedidi na yanom enso edia bomu mebesisie montwen me na memresisie enso so ewa ha na Father's Day yema ejanom nyina happy Father's Day
2: FM 93.3 asedankwa.